soka na kimwase tumbumba ko yenge. Ewo, ewo, kwe twalanga moluwa. Ewo, akwe twalanga moluwa, se tulanga moma.